Sonda babulala umuzi kababa kusho Moses Mvoka Mcunu ngalesikhathi babulala umuzi kababa isihloko sengoma kungu 15 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 12 kuyena lapha na ke unhlangulana ka 2026 uyena uJune inyanga lapha na ke yabantu ke yabasha sayikhona lento yakangwenye ngena kanjalo emengena nezicapha ngena noyine ngena nayivalo ya suka bayangizonda suka iminyezana ithe lapha na ke naphenduka izilwane wemadoda kwenze njani otherwise uhlelo isiqi mezo South Africa ulonto uyena sivule ngayo uhlelo lapha na ke nasithi ke nakathi inyama lapha na ke yendlebe bathi noboya suka siyakwelesini hora lizawuthi lishaya nganye kwethu uzabe usuright wena ngapho ngasekhaya seyikhona lento yakangwenya izogqilaza between lapha na ke u2 and four but ubuthi kuduku uthando lamahashi umshawushile ibhodi lase-esku majahwa intombi kuze kuphela iminyaka elishumi ela kwangumane la kwangumane ekhala ngothando kodwa mva kwangunya ngicela ungiphi uthando phela mshaywe pupupu ngapho kwengoma ekamasikandi baqethe kwangandabazala uthi mshaywe loo ndoda mindoda efoke ukholo lwangashaya qitha ngayiphonsa phakathi esitokisini ngavala ya entlula suka yasho njalo lapho lake umelathina kwela kamaphumulo wathi awuyintlula wemfokangwenya bantu hlebane bemhlakaza bathi bamhlakaza umfokangwenya kanti abazi ukuthi ke yilaba bemupha khona amandla 0687649969.

Asuka bathethe imoto kusho lapha na ke sichomane sikabhaka ngalesikhathi ngingumlandeli wendidana usuka asuka bashaya mnandi mfana athi je yadume imoto otherwise lapha na ke amashosholoza bathe lapha na ke bavele bayikhombe showe kusho wona ke amashosholoza usakile mfoka abiyela uthe emandulo ikhona lento yakangwenya kalesikhathi izogqilaza njengenjwayelo Monday to Friday. It is the Friday edition of lapha ke uhlelo isiqhi sasiyafrika. It is the old school Friday sishana ngesingisi phela lento. It is high school nje sambona sawubona lapha ke bathi umbombo kwathisha. Hey, half past the two is kati. Ya kungumhla ka 12. Ya nayi ndaba nayi. Hey. Hayi, sinhliziyo zibhlungu njengezo laseningizimu. Afrika, ayikano bhujuzwayo. Yebo khona ngimpofana ngiy support impofana. Kodwa ngivamisile ukuthi nayidliwa ngizwe inhliziyo iqaqamba ngizwe inhliziyo inemindunju njengosuku lapha na ke la izolo. Ngiyaqala nje ukuthi ngizizwe ngikulesi yasimo lokwathi qha ke lo muntu aqala uhlakanipha landela ibhola lika nobhujuzwayo. Ulale njani wena ngapho ngasekhaya

0: umhlanga ngwenya nesiqi saseAfrika
1: memezi indova emnyama sokume kwelizela zonke izizwe ngisho lephesha kwaminyati bayizwile lo mvuzo mngani wami ukhuzando uhleli nomhlanga ngwenya kwisiqi saseAfrika
2: ufuna ukuhlanganisa amasenti
3: okwenza
2: sibazi yohlela lensizwe amadoda esiphila nayo ayi mina ngibona iyashiya
3: izinto
4: ayi ega lo mtafe manje
5: Fumani bo.

ngiyalala ngiyalala ngiyalala mntu manje ngiyalala phambweni enjoy manje laphela ngesikhalo ekhulu ngumeni ebamshela ngiyimani isikhotho balo part ke funde ngibili maphula ngitanke te yama tela tsombonke kodwa le ngoba mabongwa itulo liyo ngibonga phambweni.

0: Zukulu umfana wakho omdala edrive le moto sambe ngayo le moto okhunywa ngayo ngathi ngayidumisa yangadumi lapha endlini edrive le moto ebusuku idume ebefika efika ibhekane nale moto ebomvu ehamba labo baba sizamanje sizalana kuba ngathi siyahamba imoto lena yami kuba ngathi thinta imoto kababa uhade bephambili besethi lo gogo uyabona yini ukuthi le moto kababa uhade ithintiwe imoto yakho kodwa inalutho futhi neyakha inalutho uyabona uhambo lwethu ukuthi luzoba luhle na ngivele lapho ke ngiphaphame ngilale futhi kuthi kuzosakuba izolo futhi ibuye futhi lento yala ekhaya bibuya izolo ibuya ngazukuthi sengiyafika la ekhaya ngiqoke njengoba ngiqokile ngiphethe lento engiyiphethe kanje ngithi bengena eminyango ngifike kunabantu ongathi bayaphahla nje ngaseminyango bayakhuleka bakhulekela ukungena ngiphinde futhi lomkhulu ngimfice uhleli phansi akahleli esilalweni lomkhulu lapha eca kwakhe umkhulu kunobaba babili omunye ubaba ugcabile ngize ngathi ikhona ebusuku lo baba ngathi owakwazuma ngoba begcabile elaphe ebusweni bakhe uhleli enhla kwalo baba bese ngikhomba ngihamba nomfana wami lo ngihamba naye umfana bese mangasemnyanga bese thi lo baba awusufikile ngithi mina lo mkhulu lo sengifikile obengimbona emotweni ehlele ngathi uhleli kuyishe ngithi nasengifikile ekhoneni bengithi ngiyabheka kunalo baba othe uhadebe ugqoke ingube emhlophe enoku blue uhleli ekhoneni nje uyangibheka uyahleka kuthi kusenjalo bese thi lo mkhulu lona igama lami mina nguZwelezwe ngihamba umhlaba wonke so ngithi mina omkhulu igama lakho ubani ephinde futhi ethi mina ngihamba izwe lonke mina ngokusufikile kodwa ke awuzu kuba bikho lana sizokhuphuka siye ekhaya lapho uzofika uhlale khona ngibone uMata phansi bengihleli kumata phansi lapha ekhoneni kunosisi nje okhalayo esibesethi ungambheki lo sisi usephahle kwaze kwavuka inkinga zakhe oze ngazo kodwa yena asambe siya lapha phezulu lapha ngingena entweni ongathi grey silver grey siyanyuka ngiyakhuphuka ngiyibona indawo ngalezimhlophe ngixayekile bengifika la kunje nangempela sinyuke bese ngithi mina njengoba sinyuka siya phezulu kambe ubaba uzeleza uthe sizomthola kuphi ebese phendula lo ethi uthe sizomthola phezulu lapho siya khona njengoba ngivele ngavuka namhlanje ngathi ngahlupheka ngathi angingahlali phansi usisi lo ngafuna omunye usisi olapha eca kwami ngathi kambe kwababuhade bekhonzwa ngolwesingaki wangitshena wathi olwesibili wathi Wednesday ngathi ungilimele ngabe ngizile ngebe njengoba ningibona ngila ngizwe ngoba amathongo ama-athe angize la
1: ay masosha ay lezi zinto zinto ezinkulu kakhulu uyaqala ukuza lana mama namhlanje
0: ngiyaqala mbaba bengakwazi nokukwazi ukuthi kukuphi kodwa ngibona ebusuku nedirection yakhona ngayibona ebusuku ngathi okay ngizohamba kuba ngathi ngibheka eFaraday ngoba ngithebe ngihamba nomntwana ngehleli eFaraday ngehla ngile eCarton Center tekisi ngehla ngenyawo ngoba ngibonile ebusuku ukuthi ngizobuka phezulu kunamagama abhaliwe phezulu ngize ngaxoxa endlini ngathi baba ngiyahamba baba wakwami kodwa wangibuza wathi lapho obone khona wabona yonke uyakwazi na uzukudukani ngoba ngiyahamba ngiya ekhaya ngathi mina ngibonile ebusuku ngizoya ngiyofika la engibone khona kule nkonzo ngoba ngibonile ukuthi kushuthi kumele ngiye ke ngihambe onyathela khona
1: hayi liyazichaza mama ithongo lakho futhi nawe uyalichaza ukuthi vele kushuthi abantu bakini bakufuna la ngicela ukubuza nje ukuthi ubaba lo umthonga uyena lo vele lapha esithombeni lapha
0: yebo ngibona ubaba ebegqoke ngakhathi ngimbona wayegqoka umqhele kanjena emhlophe ngoba ngise ngasho la egqoka ishethi nemkhono okwesibili ebegqoke ingube emhlophe inoku blue
1: Yes, uya confirm ukuthi yena baba
0: yebo yena baba
1: indawo ye wangena kuyo yona le
0: yona baba ngenile eminyango ngase wase kuthiwa sinyuke siye phezulu la ngizofenge bekhona ngoba ugogo uze wathi angifuni uhlale emuva ngoba uyaqala ukuya kule ndawo uzohlala phambili ubufike uhlale phansi
1: uyiboniswe

kanjani ke 11 ebusuku. Sembekile impela ukuthi isonto likuphethe kahle, konke kusahamba kahle. Saqondile nje konke kusakuhle ngawe, sibonge kakhulu. Sibingelele ke na kanjani kuthole lihle, sibingelele ku King Somnale ebusuku namhlanje. Indlovuka zonke sibingelele ibandla nala Monday sizwe sonke nje siyabingelela ebusuku namhlanje abalandeli bezwe lenanga. Siyazike khona abasilalele lapha e-Eastern Cape sa Jonis. Siyabonga kakhulu Nanda FM, Nongoma FM, siyabonga kakhulu, sambe sonke.

inkosi uSomnaka ngibingelela uGwija uNdongayo inkosi engafani namanye amakhosi ukuthi njengoba ngilapha nje ngabe angimile ngathi ngqo njengoba ngimile nje lokhu ngisukele olundi ngumuntu ogulayo kuningi okwakubuhle ngingene naleni oqale nje ngamhlashela isimo senyoka ngisolundi kodwa inkosi uSomnala yangikhulekela saphela lesi simo senyoka ngaphinda ngithenge isuka ngeza ekhaya enyukhasele ekhaya ke bekuhlushekiwe bekuhlushekwe kakhulu kubona noma ubani ngisho elayinini ikhaya lakithi ngibehluphekile kodwa ngomkhuleko kankulunkulu wena.

0: unyathelela inkosi ihambe khona uma ikhulekela bonke muve ekhaya ngapho shiye khona kuyalu ngiyabonga kakhulu bosu somnala ngiyabonga kuthe ngiyabonga nongalo ngiyabonga mhlophe ngiyabonga kodwa kethi
1: lezi zimangaliso zezilela
2: Ngibele inkosi yethu babunala uNkulunkulu wasiza baba ngangizaxa ngumkhovu kodwa namhlanje isidusha isidusha

ukuthi unina kadekade inquthu la ingane ibheke ukuthi isayiphethe kahle la ufunana inkomo efunwa abantu abayekade begade ingane iyiphethe kahle bafowethu ayifani intombazane kade ihambe iqoma nentombazane eqome asisho ukuthi ihlakaniphile la ekhaya kodwa ngokwesimilo khona into esiyihloniphayo kuwo the fact when kuwazulayo uhlanganisa imilenze abanye bambi beyiklanula nje awufani nabo ngikhulume la ishosho ukuthi nazinhliziyo zokuthethelela lingizonde kodwa kuseli ngithethelela ready niyazi ukuthi uma uyintombazana ufika emzini womuntu osuzele awuyena umfazi uyibibi ngesintu hayi ukudelela abantu besifazane wena oyidelelile indlela oziphathe ngayo ishuthi uyibibi ngamanye amazwi uma kungena unumber one kungena intombazane eyiphethe kahle uyahlehla wena ube unumber two kungene yesibili intombazane eyiphethe kahle uyahlehla wena ube unumber three futhi awukwazi uba unumber three ngoba laphana uzala ikadi lapha ngesintu uyabona ukuthi isintu sasinjani abafazi babona babe ufazi bese kuthiwa amabibi endoda wonke lawa mani angisho njalo enaleni ngisho mhlawumbe fanele selifundisela lezonikhwalizayo ukuphakamisa iy'mpiko mina ngafika kuqala la ekhaya mina ngomdala la ekhaya awuyena ngisho umama omdala ngisho ngakugala inkosana ukufeyila kwesizukulwana esilandela thina bomnana ukuthi nje iy'ngane zethu sazofika zisitruglishe ngokuthenga imic sazofika zisitruglishe ngomasingcwabisane ongekho ezingeni ilokhu ukufeyila kwethu sibe sithi singomnana yini le oyikhanya ngayo njengoba ungakwazi ukhokha 120 ngenyanga kodwa useyikristian okhokha u-10% ngoba usabe isihoko iholo lakho lonke lize kimi lokuqala usenise ngamakristian nalede ngani abangamaplentini umlungu uma ingane yakhe izalwa unemali ayibekele yona ne-akhawunti mayithi 18 utransfera yonke leyo mali kwi-akhawunti yayo ayithengele imoto ayikhiphe lapho iyohlala efletini yeke iphinde ibuye ekhaya iyobuya ngoba isivakashi kodwa isenendlu yala ekhaya isabhala ukuthi umantombi wele yakho fanele ikuthengele ifriji uthengele umbhede umbhede wamsugugile sehluleke indina ufuna u-happy birthday wehluleke uzezela ufuna wenzelwa ingane yakho anti wena usuyafa phusha ingane yakho sala abantu abawu-10 bambele okay bambaka ihamba kanjena-ke impilo yomuntu omnyama yes suka la isizukulwane sokuqala lesi sesibili sesithathu sesine sesihlanu 6 7 8 9 10 generation lo uthwele wonke amacala alo 9 generation so uma yethu uyagalwa lo umama akemuliswanga kahle ufanele uqale wenze njani uyomulisa uma uqeda ukumulisa umama usuthi uyagala kuthiwa hhayi akaqedanga ubaba kufanele uyokhokha iy'nkomo zikababa uma uqeda ukhokha iy'nkomo ekababa ubaba wadla iy'nkomo ekamfo wabo wangayikhokha umakoti umthathile akazali kufanele usuke futhi uzokhokha nezinkomo wakwayizwa ingane lobolunina umfazi wakho lonnyok uzomlobola nje abanye bahlawule baze bahlawule iy'ngane zakho uyihlawulani ingane yakini ukuthi njani nalezi ngane zenu bantu abamnyama ukuze ibe nesibongo sami igazi idele eyithe yami mayondliwa ithe yami yonke into kodwa ngembuzi nje ukwazi ukubiza isibongo sakwanana mina bafana ngithi ningazondla iy'ngane mina nje ingane ebiza kumumuze engabizi mina ngeke ngiyondle hambe yongibopha mina ingane uze ngiyondle fanele ibize mina uma ungafuna ibize mina bofuna ngiyondla sihambe siyoyi-check-a ngoba ngikwazi nje okwebiza ekhakonina kubo kwakho wabithi sowubani kini la umkhulu hayi khokhanga la iy'nkomo zakwamkhulu nalo mkhulu abathelelananga amanzi lo mfana lo kufanele ahlehle aqala athekele umama aqede amulise umama alobole umama ashadise umama akhumbule ubama izilo enze umsebenzi kababa adlule mayela afe naye indodana yakhe isalihlele

Sangus, abantu baphethe isitili senzolo. Wathi uyaphakamisa bakuqindezela gqi. Abanye baphethe isitili esiyistebhisi. Wabeka unyawo la, babeka esinye isitili ukuze ukhuphe kuye phezulu. Abanye bethu kuzofanele sifunde ukuthi la matshe abasijukutshela ngawo silokhu sigibela phezu kwawo. Bajukutshele elinye sigibele phezu azobe ingqumbe. Uma bengakokheli abazali bakho elegesi, zibonele. Bathi leyo ndlovu bayifaka emgodini balokhu beyigqiba beyithela ngenhlabathi ukuthi bayigqibe kanti lokho iyithibetha nje indlovu ehle phansi inhlabathi ithi phambisi inyawo iyaze agcina iphumile emgodini ithi mina nale nhlebe abantu bekufaka yona uma ufunda ukudlula ubazibe leyo nhlebe izokuhlakaliphisa le nto abathi bakudelela ngayo.

Shayina ngempela ihora leshumi ebusuku uma kwenza kwenzeke ngempela noma kusiphi isimo obhekene naso khuluma ukuphila khuluma ukunqoba sibhekeke ecilima nkosi somnalake yilapho bakithe ecilima hall kusasa lokhu kusayo siphumeni-ke ngobuningi bethu ey'ndaweni zonke uma kuthi-ke nesifiso futhi sokubonana nkosi omnala khona ke inamba zokuba ubhalise of 079-1755-628 yona namba ke oyisebenzisayo uma ufisa ukubonana nenkosi usomnala.

noma yiphi inhlungu obhekene nayo njengamanje ngicela ukutshela ukuthi konke lokho kuzodlula. Khona abanye abantu ozohlangana nabo kusasa, uwena ozobatakula, uwena ozobashintsha indlela abacaba ngayo. Uyofica abantu belahle ithemba kodwa uma uvula umlomo ubatshela ngobufakazi ngalo nkulunkulu wakho mese bekholwa unkulunkulu wakho. Khona ezinye izimo esingadlumiswa kuzona ngoba sibulawa, ngoba singathandwa. Unkulunkulu kwesinye isikhathi usuke nenjongo yokuthi wena ube iphilisi, ube yikhambi kwabanye oyohlangana nabo phambili. Igama lami uSimo Senja, hlangana ohlelini ke lasebusuku ngesonto lasikhuleka khona nakanjani ebusuku ngesonto. Make sure ukuthi ke